0: ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab tests, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. Two or more symptoms, anong

0: masakit ang ulo ko.
1: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
0: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
0: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: XO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: double one double eight.
0: Double one double eight.

0: Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
0: Jody Santa Maria po, sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessica Gad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessica. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next, and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!

0: daming work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Grit, may work pa. Ibai-Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bai-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bai-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bai-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yung nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.
1: DZXO!
2: Double one, double eight!
1: Double one, double eight!

0: 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang isyu at batas dito sa Basta Batas!
1: Mga kabatas, magandang hapon po muli sa ating lahat. Isa na namang malaman at bakwelang pag-alam at paghimay sa isyu at batas ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang isyu, ito ha, no work, no pay. Sana ang basihan niyan sa batas at ano-ano mga klase ng mga trabaho na pasok sa tinatawag na no work, no pay. Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico, ang ating alamin mga sa libreng payong legal at syempre isyu at batas atin pong aalamin at hihimayin dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama po ang hagikik ng bayan na si Miss Jen Galvez at ang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Magandang hapon.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Attorney Edward Chico.
3: Ayun, magandang hapon. Gusto ko yung intro mo, no? Malaman at makwela.
2: Wow!
3: Ganun. Narinig ko lang naman. Teka lang, may text ako.
2: Habang nagbabasa po ng text si Attorney Edward Chico, mga kabatas, meron po akong gustong batiin. Nag-celebrate po siya ng birthday yesterday, May 1. Kasi po May 2 ngayon, di ba? So, happy birthday kay Rico John Ferrer! Yay! Dapat pala may pa-cake tayo ngayon, di ba? I know, right?
1: Oo, na traffic.
2: Hindi, kasi nagpapapaya tayong lahat. I'm really trying to lose weight. Oy, happy birthday, Rico John Ferrer! Oy,
1: thank you sa lahat.
2: God bless
1: mo,
2: you.
1: Labor Day, nagle-labor ho yung nanay ko, no?
2: Uh-oh. So, pinanindigan niya.
1: Di ba? Oy, maraming salamat sa mga bumate. Alam niyo naman kung sino-sino kayo.
2: Yes, pero, sige nga, syempre, isa-isahin mo.
1: Siyempre, yung una-una, Basta Batas team, nandiyan. Pangalawa, yung pamilya ko. Pangatlo, yung mga nandun sa Big Sound FM Baguio.
2: Yes, sa Baguio.
1: La Union, buong Vanguard Radio Network.
2: Right.
1: Pati yung mga taga 1PH, True TV,
2: yay!
1: True FM.
2: Kapatid.
1: Oh, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo lahat.
2: Thank
1: at ang wish ko po, sana una-una world peace. Pangalawa, sana yumaman na ho tayo kapares ni Attorney Edward Chico.
2: Gumugulong sa pera.
1: Oo, diba? Ang sarap ng
2: gano'n. Alright, okay mga kabatas.
1: Ang tagal mag-text nito, no?
2: Importante yan eh. Okay lang mga kabatas. Ito pong hapon na to is dinededicate natin syempre our episode sa lahat po ng manggagawa, workers.
1: Yeah, workers.
2: Those, kami kasama yan, diba? We're part of the workforce.
1: Yes.
2: And so, congratulations po sa ating lahat. We survived another year. Di ko dyan.
3: Correct.
2: And of course, pag pinag-usapan...
3: Pasensya na po, meron lang akong important kasi na text message sa akin.
2: Tama.
3: Normally, hindi naman tayo nagpapa-apekto sa mga ganito. Kaya lang mas malaki bayad. Pasensya na. Ganun talaga.
1: Malaki talaga epekto
3: nun. Oo naman, kung malaki pa, iiwan ko to. Ganun talaga. Okay, anong pinag-usapan natin?
1: Walang iwanan.
2: Tsaka sadali lang. Alam nyo kung mapapansin din nyo mga kabatas, kami po ay naka-uniform ng Basta Batas, no? Because it's the first Saturday of the month.
1: Yeah.
2: Yun po yung usapan namin dito. Pero syempre talagang meron at meron din po talagang sasaway sa mga pulisiya. Kumbaga, let's put it that way. Unang-una na nga po dyan, yung aming abogado.
3: Actually, admitted naman ako na hindi ako nakabasta pa sa noon. Pero hindi tama sabing sumuway ako.
2: Grabe.
3: Kasi hindi naman siya policy request. Di ba sabi mo lang, sabi mo sa akin, Tony, if as much as possible,
2: magsuot
3: tayo ng Basta Batas shirt. It's not like it's set in stone na parang nakalagay na beginning, ganito.
1: Walang every, memo.
3: Walang memo.
2: Sige na, panalo ka na. Sige. Uy, mga kabataan, Tony, nga yung pag-uusapan natin, yung tungkol sa labor.
3: No work, no pay.
2: Yes, particularly the no work, no pay.
1: Yan.
3: Well, actually, yan naman talaga ang sinusunod sa atin na patakalan, no work, no pay, ano? Hindi ka naman kongresista na sumasahod talaga kahit wala kang ginagawa. Diba? Yung mga litik na yan, papalaki lang ng pwedeng palakihin eh.
2: Sabi nila, bakit kongresista ng kongresista pinag-iinitan mo, meron din naman sa mga senators.
3: Naisip ko, mga government employee, diba? Sa kanila nga nauso yung mabilis pa sa alas 4.
2: That's true. Oo nga, no, Rico, dyan sa kanila.
3: Mabilis kasi sa kanila, alas pag alas 4, nagsusuklay na sila.
1: Nagre-retouch.
3: But seriously speaking kasi, yung konsepto ng no work, no pay is an issue on equity. Yeah. Siyempre, kung ikaw ay nagsyante, hindi naman makatwira na papaswerdehin mo yung tao na hindi naman siya nagtatrabaho. Bagamat ikaw ay arawan, na empleyado, o pumapasok ka weekly, so applicable yung no work, no pay. So, ibig sabihin, papasok ka, at pag pumasok ka, papaswerdehin ka. Halimbawa, bigla kang umabsent, wala namang kadahilanan.
1: Correct.
3: Hindi kung umabsent ka at nang walang kadahilanan, hindi ba, hindi ka naman nag-avail ng leave absences mo, di hindi ka pasasahunin ng araw na hindi ka pumasok. Yeah. Kaya nga, di ba, may mga inilagay sa batas na mga kumbaga labor standards na tinatawag para maayos yung mga bagay na ito. Pag special non-working holiday, walang pasok, pero wala ka rin bayad. Di ba? Maliban na lang kung yung polisiya ng kumpanya ay nagbibigay pa rin ng sweldo kahit naman special non-working holiday. Pag regular holiday naman, may bayad ka kahit hindi ka pumasok. At mas malaki ang bayad mo, syempre, pag pumasok ka. Hindi ba? Meron din tinatawag na forced leave, ano? So, kalimbawa, nalulugi yung kumpanya. So, napipilita kang hindi pumasok kung pwede kang mailigay sa floating status.
1: Ayun.
3: Yung mga ganyan, hindi ba? Naalala mo ng pandemic, maraming kumpanya, nilagay nila yung mga empleyado nila sa floating status. Yeah. So, naiintindihan ng batas yun na hindi ka mapapasweldo dahil yun ay justified. Dahil nga nalulugi sila. Ang batas naman, hindi naman isinigawa yan para lang sa labor o sa paggawa. Ginawa din yan para protection na din syempre yung interest ika nga ng mga employers, di ba? So yun yung dahilan kung ba't meron tayong mga leave absence, di ba? Pwede mong i-avail yun kasi yun pagka nag-absence, pag umabsent ka, it's a paid leave, di ba? May bayad yun. Meron din mga leave absences na hindi paid eh. Di ba? Na parang binibigay lang sa'yo, choice mo yun. So sa bandang huli, hindi ho totoo na papas, kunyari, buwan na sweldo ko eh. Pag umabsent pa ako ng 10 araw, ang makukuha ko isang buwan pa rin. Hindi, syempre, di ba? Kasi hindi ka pumasok ng voluntaryo eh.
2: Okay.
3: O kaya naman, willing kang pumasok, paano willing ka pumasok, gusto mo magtrabaho, pero may lockout, may strike, di ba? Yung mga ganun bagay, may bayad kaya kasi hindi mo kasalanan. So at the end of the day, this is an issue on equity, ano ang makatwiran. At binabalansin naman ng batas ang interest ng manggagawa at interest ng mga employers. So sila kailangan, syempre, yung mga employers, paproteksyonan mo rin dahil sila nagpapasweldo. Kapag kalugi sila, hindi rin magiging maganda yung negosyo.
1: Pero paano, attorney, halimbawa, may mga empleyado o may mga laborers or workers tayo na pagka halimbawa bumabaha sa area nila, pinipilit pa rin silang papasukin ng mga employer
3: hindi kasi
1: at the risk of
3: Actually kasi hindi naman justification yun kasi trabaho yun ng gobyerno eh. Hindi ba yung gobyerno sasabihin nila walang pasok kasi merong bagyo, hindi mo kasalanan yun.
1: Correct.
3: Kaya lang syempre kung may baha, hindi mo naman pwedeng maging dahilan talaga yung baha na yun. At talagang risk mo yun, hindi ba, na tinake mo dahil tumira ka sa lugar na baha. And hindi mo pwede sabihin, boss, hindi ako papasok kasi may baha, hindi ba? So, again, binabalansin mo nga, this is an issue on equity, ano ang makatwiran? O, ang makatwiran niya, pumasok ka para sumeldo ka. Pag hindi ka pumasok, hindi wala kang sweldo.
2: Voluntary yan eh, di ba?
3: Kung voluntary ka na hindi pumasok, hindi ka talaga si sweldo. Halimbawa, hindi mo naman pwede sabihin, may pinagdadaanan ako, malungkot ako.
2: Paano nga kung gano'n?
3: Hindi ba? O, hindi mo pwede maging issue yun. Kailangan magbigay ka ng paalam. Kisan, maliban na lang kung mabait yung kumpanya mo, pumapayag. Di ba may mga ganon?
1: Meron.
3: O, alam ko may pinagdadaanan ka, sige, ganito, bigyan kita yung isang buwan, wag ka nang pumasok, may sweldo ka. Sa iba yun. O, pero kung ganun walang usapan, hindi ka pumasok, hindi ka talaga siya sweldo.
1: Meron pa, di ba? Emotional stress.
2: Mental health, di ba?
1: Mental health issues.
2: Kasi sinasabi nila, as a general rule daw, ang no work, no pay policy, mag-a-apply yan sa voluntary absence sa ng isang empleyado. Halimbawa, de, ganun nga, dahil no work, no pay ako, nag-volunteer ako na, okay, I chose not to attend, go to work ngayon. Kaso biglang tinawag ako sa ng manager ko.
1: Yan.
2: Sabi, kailangan dito sa factory, additional na tao. Pwede ka bang pumunta kasi kailangan dahil nagra-rush yung natin, madedelay yung export natin sa kliyente. Ayoko. Hmm. Paano yan, attorney? Ma-labor ba? Mapapagalitan ba ako? Ma-ano ba ako? Ng...
3: Okay. Hmm. Unang-una sa lahat, sinasabi ko nga, ano, pag ikaw ay pumasok na empleyado, eh, pananagutan mo talagang pumasok. Hindi ba? Hindi mo naman pananagutan. Ay, hindi naman pwedeng kung ayaw mong pumasok, anytime ay pwede mong gawin. Hmm. So, sinasabi lang natin, kung magkaminsan umabsent ka at wala ka na ibigay na kadahilanan, o kung may kadahilanan ka man, hindi ka nakapag-apply ng leave mo, halimbawa, eh di syempre, wala kang sweldo. Eh ngayon, kung pinili mong hindi ka na talaga papasok ng isang linggo, dalawang linggo, eh that could be a ground for your dismissal. Maaring una, magresulta sa suspension. Mm. O pangalawa, eh di maaring magresulta ng pagkatanggal sa trabaho mo because that is a valid ground.
2: Valid
3: kaya
2: na.
3: Ka naging empleyado, ang trabaho mo pumasok. Mm-hmm. Hindi ba? Hindi naman pwedeng empleyado ka tapos hindi ka papasok. Pero syempre, in fairness, wala na kaugnayan sa batas, mm-hmm. may mga employer nga na maunawain, di ba? Alam na may pinagdadaanan, brinake ka ng girlfriend mo, brinake ka ng boyfriend mo, hindi ba?
1: Wow,
3: hindi ka makamove on.
1: May ganun.
3: May mga ganun, eh. may mga babait na mga empleyado, employer, di swerte mo. Mm-hmm. Oh, pero
2: but you don't abuse
3: hindi,
2: that, diba?
3: Oh, syempre, oh, kasi kung hindi ka papasok, that is a ground for dismissal. Correct. Kaya ka nga nila kinuha para pumasok ka, makatulong ka sa negosyo.
2: Correct.
3: Eh kung hindi ka man makakatulong doon
2: lalo
3: sa negosyo,
2: na kung
3: eh,
2: emergency
3: naman,
2: or urgent, 'di ba? Attorney.
3: Oo, oh, pero maliban na lang kung may sakit ka talaga, plus pinipilit kang pumasok. Napatunayan mo naman may sakit ka, tapos hindi ka pumasok, papalusahan ka, hindi naman pwede 'yon. Kasi kinakailangan is for a just cause.
2: Just
3: ibig
2: cause.
3: Sabihin, yung validong cause, legal na cause, na makatwiran. Mm-hmm. Diba? Pero kung halimbawa, yung ayaw mo lang pumasok, bigla ka pinapasok, diba? Kasi nga, emergency, tapos nagmalaki ka, mm-hmm. maalamang masususpindi ka niyan, hindi ba? Hindi mo
2: true.
3: Naman masisisi yung kumpanya.
2: True.
1: Ay, naku.
2: Mga kabatas, kung kayo po ay naaabuso or you think yung rights ninyo sa inyong employment, sa inyong pinagtatrabahuhan, eh naaabuso na, you can always file. Well, una-una, syempre,
3: yes.
2: Pwede nyo pong kausapin ang inyong HR at magpaliwanag at tanungin, hindi ba? And then, kung sa tingin nyo pa rin na merong violation sa inyong karapatan bilang isang manggagawa, you can always check out the website of the Department of Labor and Employment. Alamin nyo po kung paano kayo makakapag complain sa kanila or magsangguni. Or better yet, you can call the Basta Batas Helpline 0939-431-1244 and nandito po kami para sagutin ang inyong mga tanong na may kinalaman sa inyong issue. Alright, Rico John Ferrer.
1: Alright, mga kabatas, isang minuto. Bibigyan ho natin si Attorney Edward Chico para sa ating segment na TikTok. Ayan. So,
2: with
1: one
2: an
1: minute,
2: H, talk.
1: TikTok. Oh. 1 minute, bibigyan ho natin siya ng mga phrases o di kaya mga salita na i-relate niya ho sa batas. Alright, so all right. Attorney Edward, are you ready?
2: Oh, ready yan. Yes, matalino yan eh. Kaya na yan. Sino ba yan?
1: parang feeling ko 6 digits agad yan.
2: Hey, what's that? 6767?
3: Ay, hindi kasi ako yung nagtuturo kasi sa Arellano. Yung isang yung Saturday class ko na maapektuhan ng Holy Week. Tapos may repeat din yung
2: tapos
3: mga
2: na
3: yung, bata
2: this tapos coming. Tapos na Holy Week eh.
1: Oo nga.
3: Ay, hindi. Naapektuhan na nga sila.
1: Naapektuhan ng Holy Week.
2: May na ngayon.
3: Wala pang Holy Week.
2: May na ngayon.
3: Ay, hindi. Naapektuhan sila ng Holy Week. Pagkatapos, sorry, nalito na ako kasi yung mga text.
2: See? That's so, the effect na hindi nakikinig nagpapay
3: attention. Sila ng Holy Week. Diba? Tapos, meron pa kaming isang klase na nagkaroon ng retreat. So,
1: ay, okay.
3: Nag-text lang ako kay Dean ko pwede akong mag-hold ng special class.
1: Ayan.
3: O kasi nag-worry ako baka hindi ko makover
1: kawawa
3: yung
1: din kasi, no? Yung mga estudyante. No,
3: parang ganun.
2: No. Alright. Okay,
3: ayan,
2: TikTok.
3: Klaro na.
1: Okay, TikTok. Ito na mga kabatas. Una, timer
3: TikTok.
1: Ready?
2: Ay, oo nga.
1: Here we go.
2: Timer starts now.
1: Alright. Job order.
3: Yan yung ano, yung sa gobyerno yan eh. Pwede ka nga kumuha ng mga empleyado na hindi talaga sila regularly employed sa gobyerno.
2: Force majeure.
3: Yan yung mga bagay na nangyaring pangit pa pero hindi mo kasalanan o may negligence. Kasalanan ng it's an act of God. Halimbawa, bumagyo, bumaan, nagkasunog.
1: Due date.
3: Yung due date, oh, yan yung ano, pinoproblema ko lagi.
2: Forced leave.
3: Ayan yung nga yung ano, dahil nalulugin kumpanya, wala kang magawa, kundi ikaw ay mag-leave of absence.
1: Payroll,
3: yan yung listahan na kung saan makikita kung paano si Ms. Felda yung mga empleyado.
2: Yeah. Termination,
3: yan yung tinatagal ka na sa trabaho.
1: Bonus.
3: bonus, yaan yung binibenta sa SM. Amin, ganyan nakita ko bonus.
2: Ikaw talaga?
3: Amin, ganyan nakita ko bonus. Ay, ba yun?
2: Anyways, mga kabatas, ikaw John Ferrer.
1: Mga kabatas, ito muna kabataso na nagtatanong kung tama ang oras ng pagpasok sa kanilang kumpanya.
3: Okay.
1: Kung ano ang detalye niyan, abangan po sa libreng payong legal. Dito pa rin po, sa Basta Batas.
0: Attorney ng Bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Sa mga nakikinig ho sa kanilang mga radyo, sa mga nanonood sa telebisyon, sa social media at kung saan-saan na nalalaman po nila ang Basta Batas, hello po sa inyo. Huwag kalilimutan ang ating Basta Batas helpline. 0939-431-1244. Pakita ko lang, iabang ko lang itong calling card namin. Ganda.
2: Oh, oh diba? Diba? Pero malabo, ayan. Uy, alam mo, at the same time mga kabatas, yung pong ating Basta Batas online edition, yeah, every online. Tuesday ng hapon po yan, 3:30 na. 3:30 na ng hapon.
3: Oh, oh.
2: Kasama po natin ang mga Insanity Think Lawyers.
3: Yun! Right. Oh, okay. Yes.
2: May caller tayo, John? Ready na yung caller natin?
1: May caller tayo, John.
2: Okay, while we're waiting, paalala ko lang po sa ating mga... ready na? Okay, ready na yung ating caller.
1: Alright, eto na. Magandang hapon po, nandito po si Attorney Edward Chico. Ano po ang katanungan nila?
3: Good afternoon po.
1: Hello?
4: Good afternoon po.
3: Yes, hello.
1: Go ahead, sir.
3: Go ahead, sir.
4: Ano po, yung magtatanong lang po kasi ako isang, ano, isang, ano, anak sa labas ba?
3: Okay, so in other words, kayo po ay illegitimate child. Oo.
1: Go ahead, sir.
4: Tapos, anong, mayroon ba kung makukuha siya sa ano sa ama ko?
3: Ah, okay. Ganito po yan. Unang-una tanong ko po, illegitimate child kayo na tatay niyo, di ho ba? So, pero nung pinanganak ba kayo, yung nanay niyo may asawa siya?
4: Yung nanay ko?
3: Oo.
4: Wala na po. Wala po.
3: Wala.
4: Wala na siya po. Hindi na po siya nag-asawa.
3: So, hindi lang sila kasal noong pinanganak ka. So, ibig sabihin, illegitimate child. That's very... kailangan kong linawin nyo kasi mag-iiba po yung sagot or kwento eh kung sakaling ganoon. So, hindi naman komplikado pala. So, in other words, noong pinanganak ka, noong pinagbuntis at pinanganak ka, ay hindi kasal ang iyong ama at ina. Ayan. So, ang tanong, ikaw ba ay may magmamana? Siyempre, unang-una, may mamamana ka po kasi ikaw po ay kinukonsider po na tagapagmana. Dahil siyempre, siya ay tatay mo eh. Kaya lang ang problema, ang tanong ko muna, may mga anak ba na lihiti mo yung tatay mo?
4: Yung tatay ko po, nag-asawa siya uli.
3: Pero pag sinabi nag-asawa, kinasal siya doon, tama po ba?
4: Oo.
3: So in other words, yung mga anak niya doon ay legitimate children niya, tama po ba?
4: Opo.
3: Okay, so paliwanag ko po ah. Kayo po, kahit po kayo anak sa labas ng tatay nyo, kayo po'y tinuturi na tagapagmana o sa English, the technical term is compulsory heir. So yung pong mga kapatid ninyo doon sa tatay nyo, compulsory heir sila. Ang pagkakaiba lang, sila ay legitimate children, ikaw ay illegitimate. Nasusundan nyo po? So kayo po ay magiging tagapagmana, kaya lang ang manang makukuha nyo ay kalahati lamang po na makukuhang mana ng isang legitimate child. So halimbawa, namatay ang tatay ninyo, o kunyari ang naiwang ari-arian ay magmamana sila halimbawa ng tigi 1,000,000. Kayo po ay 500,000 lamang. Pangalawa, bukod sa kalahati lang ang makukuha niya sa makukuha ng legitimate child, yung pong mana niyo kinukuha sa free portion. Paliwanag ko maigi, pakinggan niyo lang ha. Pag namatay ang isang tao po, as a general rule, yung kalahati ng ari-arian niya, yun ay nauwi sa tinatawag na legitimes. Ano yung legitimes? Ito po yung mga mana na binibigay automatically sa compulsory heirs. So kapag ka meron pong mga magkakapatid na legitimate children, paghahatian nila yung legitimes na yan para magkaroon sila ng legitimes nila. So ang makukuha nyo, kalahati lang. Eh kaya lang, sa mga maraming pagkakataon, marami ring illegitimate children, tapos yung naiwang pera na free portion ay hindi na sapat para maging kalahati, mababawasan pa. But I would assume kayo lang yata ang illegitimate child, tama po ba?
4: Opo, opo.
3: Kung kayo illegitimate child, wala akong problema. Ang mangyayari, yung mana ng isang legitimate child po, kalahati nun makukuha nyo. Again, kung makakuha ng 1 million yun, 500,000 sa inyo. Pwede nating sabihin, ano naman ang kasalanan ng bata, di ba? Siya'y pinanganak lang. Wala ho tayong magagawa, hindi pa naamendahan ng batas. Kaya ho, whether we like it or not, ang makukuha nyo ho talaga ay kalahati lamang ng makukuha ng lehitimo nyo, kapatid. Malinaw po?
4: Opo, opo.
3: Okay, salamat po.
1: Okay, thank you.
2: Yung ating paki-ready si Texter 2100.
3: Pero pala, nabanggit ko lang, sana panoorin niya uli ito. Kailangan lang malaman natin kung kinikilala siya talaga ng tatay niya bilang anak.
1: Ah, bakit?
3: Okay, kasi kung hindi, during the lifetime of his father, kinakailangan, father or siya, teka, medyo nalito ako na na.
2: Father.
3: During the lifetime of his father po, kinakailangan magsamba siya ng court, ng kaso sa korte para ma-recognize siyang anak.
1: Kasi kung hindi siya na-recognize.
3: Okay, kasi kung hindi siya na-recognize, hindi siya makukonsidera na illegitimate child.
1: Ay, ganun pala yun.
3: Meron niyang petition for recognition .
2: Okay.
3: O yung filiation na tinatawag.
2: Alright. Bago natin ipasok yung ating next caller.
3: Yung naman ay kung hindi siya kinikilala, pero kung kinikilala naman wala naman problema.
2: Mm-mm.
1: Kalahati ng kalahati, no?
3: Oo, kalahati lamang.
2: Oo, magandang hapon po. Nalaman niyo na po ba sa kapatid ko kung bakit hindi nila ako binigyan ng parte sa lupa po? Mga sakim sila.
3: Hindi po namin nakausap yung kapatid
2: ayun
3: ninyo.
2: Lang.
3: Inutusan niyo pa ho kami, ha? Libre na nga ang tanong.
2: Saan to? Saan siya? Okay,
3: hindi ko galing dyan. Baka may una pang text na nanapin mo nga. Hindi namin nalaman. Sorry
2: sabi
3: po,
2: ni Jocelyn Domingo, messenger po account ng okay. Messenger account niya sa lalaki niya, nyo po ipapa-add. Ano?
3: Hindi ko naintindihan.
2: Ang gulo nito, Ma'am Jocelyn. Attorney Edward G. Ko, ang problema ko po ay ang kapitbahay ko. Nag-encroach sa lupa ko ng 100 square meters sa result ng relocation survey blueprint galing

0: Banggaan.
1: Uh-huh.
0: O yung pagbabanggaan na yan, una, pwede niyang pag-usapan. Kaya lang, syempre, hindi papayag yun. Ba't papayag yun? Eh, lumaki na nga yung portion niya. So if that would be the case, mapipilitan po kayong magsampa ng kaso sa korte. Kasi pag nagsampa kayo, tinitingnan dyan yung mga muhon, tinitingnan yung talagang yung plano,
1: mm-hmm.
0: tinitingnan lahat yan para malaman kung ano talaga yung sukat. Ngayon ang tanong, assuming for the sake of argument, na during the hearing, napatunayan mo halimbawa na talagang nag-encroach sila, ang problema, builder in good faith sila. Kasi yung kanilang titulo ay nagsasabi na kanila yon eh, although hindi naman talaga. Kung mo builder in good faith sila, eh, ang mangyayari, mag-uusap na lang kayo. Maaaring bayaran na lang nila yung lupa kasi alam namang ipatapyas niya pa yung bahay niya. So kadalasan, magkakasundo na lamang po na babayaran na lang po yung lupa na na-encroachan. Kasi wala na tayo magagawa. Builder in good faith sila. Hmm. Hindi ka rin pwedeng humingi ng danyos dahil hindi naman sila talaga may kasalanan. So, but at the end of the day, maayos lang ho yan kapag may kaso. Maswerte ka kung wala pang structure. Diba, kung mga gate lang, madaling gibain yun eh. O, ang problema lang pag nakapagtayo na ng struktura. So, inayos na din ang batas kung paano aayusin yun.
2: Ayun lang. Okay.
1: Alright. Okay, so may caller pa tayo, attorney.
0: Sige po, let's go. Tuloy na po ito.
1: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon po.
1: Nandito na po si attorney. Ano pong tanong nila?
0: Nandito ako. Andiyan kayo.
1: Go ahead. Go ahead, sir.
3: Opo. Yes, attorney.
0: Yes, opo.
3: Opo.
0: Go.
3: Opo, ito po yung isang usapin po sa easement eh.
0: Ah, sige po. Pag-usapan po natin yung usapin tungkol sa easement. Sige po.
3: Opo. Opo. Pag yung pang west and east na passageway, 5-8, opo, yung pong east side, 5-8 owned yung lote. Pero yung west side,
0: public.
3: Patungo po sa public easement, nakalagay po sa plano eh.
0: Oo. Anong tanong niyo po?
3: Yung pong...
0: Ang problema yung private, magkakaproblema kayo dahil private nga.
3: Opo, opo. Okay,
0: siyempre
3: hindi siya
0: pumapayag.
3: Opo, pero yung likod, sa other way, the other side, yung west, east and west po, kunyari east and west. Sa west po, nandun po yung dike, river dike. Yung dike po, nadaan ang talaga ng tao. Yung the last house, besides the river dike, ayaw siya magpadaan dahil kanila daw yun.
0: Okay. Ganito po yan.
3: Ngayon po, nung nagdeklaro po ako sa barangay, eh sa tatlong hearing na kami, eh pinakikita lang niya yung copy ng kanilang deed of sale sa nanay niya nung lote nila. Ako naman po, ang pinakikita ko naman po, yung mapa, ano pa tawag sa mapa gawa ng DNR? Yun po, pirmado lahat.
0: Yung plano po, opo.
3: Yung plano po, oo.
0: Yung may kulay blue, di ho ba?
3: Yeah, pero yung copy ko para ano na,
0: silox na kasi.
3: Para brown, opo.
0: Okay. So ang problema kasi ayaw nilang pumayag kasi sinasabi nila privately owned yun. Ang kaya lang sinasabi nyo, teka muna, may deed of sale lang naman sila. O linawin po natin to, ganito po ano. Pag-usapan muna natin yung issue ng ownership, may deed of sale sila. Okay, tungkol sagutin ko na po yan, nakuha ko na po eh. Yung una muna, yung usapin na sila ba yung may-ari. Eh ngayon, hindi naman porkit wala silang titulo, ibig sabihin hindi sila yung may-ari. Kasi kung talaga may deed of sale sila, di sila yung may-ari nun. Ang problema lang, hindi ko alam ba't ayaw pa nilang ipatransfer. Kasi pag hindi ka nagpatransfer, malaking babayaran mong buwis niyan. Kasi may interest at penalty na i-impose dahil matagal na nagkabentahan. But nonetheless, it does not necessarily mean hindi sa'yo. Mas malakas lang sana yung ownership mo, syempre, kung meron kang titulo under the torrent system. Pero kung lihiti mo na nabili nila at may bahay na talaga sila doon, di ho ba, di kanila yon. So wala tayong issue ng ownership. Ang problema, under the law po, as a general rule, pag ikaw ang may-ari ng isang bagay, meron kang tinatawag na attributes of ownership. Ano yung attributes of ownership? Ikaw ang may karapatang gumamit, ikaw ang may karapatang sumira, ikaw ang may karapatang magbenta, ikaw ang may karapatang gawin kahit anong gawin sa property mo. So in other words, you can do anything you want to do. However, may limitation yan. Isa sa limitations po, yung tinatawag nating easement. Kagaya na ito, may dike dapat, ikaw lang yung humaharang. Eh, hindi mo pwedeng gawin yun. Pag ayaw niyong gawin, syempre, mapipilita kayong pumunta sa korte at mapipilita siyang i-grant yan. Sigurado namang mananalo kayo because easement po is something that is designed in order to protect po yung pong mga tao na napa-epektuhan ng pag-aari ninyo. So, yun nga lang po, you will be compelled to go to court. Hindi ba? At kung talagang nakakapagdulot na sila ng kapitulasyon servisyo at ayaw nilang pumayag, eh, in fact, kung kayo isa sa mga affected, you can even ask for payment of damages. Lalo pa if they're in bad faith, sinasadya pa nila talaga. Mm. So marami

0: dahilan eh. But at the end of the day, may laban kayo dyan kasi lalo pat makikita natin doon sa plano na ginawa ng DENR, ginawa opo talaga yung lugar na yan para magsilbing daanan eh. Pinagtatakpan nila, hindi hupe pwede yun. Because opo, easement, again, ha, is a an exception po doon sa rule na you can basically do whatever you want to do with your property. Yeah. Malinaw po, opo, sir?
1: Apo. Sir, attorney, ang question ko lang po eh, magkano ba ang gastos pag ako'y magpupunta sa court?
0: Ayun, pagpunta mo sa court, syempre depende, para ka nagpapagupit, hindi ho ba? Eh, di ba may murang gupit, pero bakit-bakit? Minsan naman, maswerte ka, mura lang, pero magaling, di ba? Okay. Pero kung wala ho kasi, kayong pera ho, may suggestion ako sa inyo. Una-una, pwede kayo pumunta sa POW office because under our new Code of Professional Responsibility and Accountability, mas malaki na po ang lawak ng trabaho ng POW ngayon. So, pwede kayo magpagawa ng petition. Oo, kung kayo ay indigent o walang pera. Ngayon, kung hindi naman kayo pasok soon sa pagiging indigent po, ay maaari naman kayo pumunta po halimbawa sa IBP. Kung saan ang probinsya ninyo, punta kayo sa munisipyo o doon sa Hall of Justice. Kung nasan yung Hall of Justice, malamang malapit lang din po doon yung IBP office. Kasi ang IBP office, meron silang legal aid na binibigay. So, maaari rin kayong humingi ng tulong para
1: example
0: doon.
1: Example po, ito po yung sa Ovando, Bulacan.
0: O, pumunta po kayo po sa Hall of Justice ng Bulacan po para po ano o
2: sa bando.
0: Most likely baka Malolos siya kasi Malolos sa may jurisdiction. Huwag na po kayo sumayaw baka sasayaw pa kayo tatanggalan. Diretso na po kayo sa Hall of Justice.
2: Sumayaw sa bando.
0: May anak naman na yata ho kayo, di ba?
1: Ano po?
0: May anak na ho ba kayo?
1: Nagano po?
0: May anak na po kayo?
1: Sorry po, medyo na...
0: Okay, may anak na... Hindi nyo na kailangan sumayaw. Dumiretso na kayo sa Malolos.
1: Ito po ang totoo.
0: Sige po. Aba, yung kanina ba, puro kalokohan na ito pinag-uusapan natin. Puro kasinungalingan. Ito na totoo.
3: Ano ba, sir?
0: Sir, make up your mind. Hindi, ano po yan? Ano po yung totoo?
1: At attorney, ito po ang aking point lang eh. Ako po ay dumadaan doon. Pero, ang ginagawa ko lang po ito, dahil doon sa matatandang nasa looban na hindi makadaan, ito walang kakayaan. Gusto ko lang tulungan po. Gusto ko lang tulungan.
3: Hindi ba pwede, attorney, mag-intervene ang LGU dyan?
0: Ang problema kasi, yung easement kasi is an issue on ownership eh. Mm-hmm. And besides, evidence-based and evidentiary yung issue na dapat bang i-provide yung easement or hindi. Mm-hmm. Hindi naman siya issue ng nuisance eh. Mm-hmm. Halimbawa yung nuisance, naglagay kalimbawa ng malaking struktura na apektuhan ng lahat. Yeah. Diba na, pwede, yung LGU, pwede pag-ibayo na ilagay mo halimbawa sa ano, nilagay mo sa mga public place, hindi ba yung mga ganyan. Ito kasi ang problema kasi dito, ito ay issue ng easement. Yung easement is evidence-based. Mm. Dapat nga bang lagyan ng easement or hindi? Kasi, bakit kailangan mo pumunta sa korte? Because this is a limitation on the right of an owner to do whatever he wants to do with his property.
2: Pero ito, sa case niya, attorney, gusto lang daw niya tulungan yung mga seniors na hindi
0: makadano. Actually, kasi talagang ang may cause of action dyan, yung affected, hindi naman yung hindi affected.
2: Pero pwedeng tumulong si sir.
0: Opo, no? Pwede naman kasi taga doon din naman siya. Eh. Problema kasi sila ando doon. Eh.
3: Okay, so, sir, klaro po yung attorney. Instruction, attorney? Opo.
1: Attorney, pwede yung sabihin ko lang. Ito po, gumawa na po ako ng sulat sa kapitan.
0: Opo. Ano sa sabi ng kapitan?
1: Ako po ang nagreklamo. Sumulat na po ako sa local DILG.
0: Ano sabi po?
1: Walang ginalaw. Pinarisipan ko lang yung sulat ko.
0: Okay, yun
1: tapos,
0: na po.
1: Tapos, pati sa mayor, sumulat na rin po ako.
3: Anta.
1: Wala po silang ginawang action.
0: Kasi po, it requires judicial action po eh. Yun nga po yung sinasabi ko, korte po ang magsasabi. Kasi sila, ang presumption kasi, pag ikaw yung may-ari, ikaw lang may karapatang mag-decide kung anong gagawin mo sa ari-arian mo. So ngayon, kung gusto mong patunayan yung easement, you go to court. Pinapaliwanag ko nga po sa inyo, kaya wala silang ginagawang aksyon. Kasi lampas po yaan sa pwede nilang gawin. So ang mangyayari niya, you really need to go to court. Because only the court can make a pronouncement recognizing your right to easement at pipilitin yung tao na yan na mag-provide ng easement. Naintindihan niyo po?
1: Opo. Yung pandahilan. Kaya po ako tumawag dahil nga po wala kaming kapasidad bumayad sa law. Lawyer, kumusta sa mga... Kala ko po makakahingi ako ng assistance na magpapagawa po ako ng pagbibigay ko lahat po ang mga detalye.
0: Ang problema lang po kasi, sir, nagbibigay lang kami ng legal advice dahil wala din po kaming tao. Marami rin pong ginagawa po. Kaya nga po tinuruan ko kayo ng gagawin. Pumunta nga po kayo sa IBP. Yung IBP kasi may legal aid. Pwede po kayong tulungan.
1: Ano po, ICC?
0: IBP po.
3: Sorry,
0: yung ICC po, nasa Daheg po yun. IBP po, Integrated Bar of the Philippines.
2: Yan.
0: Kasi sila may legal aid. Pwede talaga silang tumulong sa inyo.
2: Ayun.
0: Eh kayong gusto ko man ho kayong tulungan, eh kaya lang ho, napakadami hong tumatawag. Kumbaga kulang ang aking katawan para kayo mapagbigyan. Yun lang po ang problema po. Pero, yung IBP may program kasi sila.
2: Meron.
0: Oo, parang makahinig kayo na may free legal assistance sila, may legal aid sila. Malinaw po.
1: Ako po ay 72 years old na po ako. Hirap na rin po.
0: Okay lang po, sir. Kahit po kayo 65 or 80, meron nga silang legal aid po. Kailangan po pumunta po kayo talaga doon.
1: Hindi naman po. Akala ko lang po, because of the situation ang gagamit, hindi naman ako. May good Samaritan lang po ako. Baka sakali
2: pala tutok.
0: Ay, magandang bagay nyo yan. Kaya lang, ang problema nga lang po kasi, hindi natin pwedeng hindi tayo magdidesisyon ng korte ho talaga eh.
3: Okay.
1: Pwede, what ibig sabihin lang, kaya po ako tumawag, I think yung assistance yung ibigay nyo, full assistance sa mga
0: antulagyan. Hindi po sir, kasi hindi ho namin kakayanin na po yun. Kaya nga pag nakalagay dito, libre pa yung legal, hindi naman po libre paghawak ng kaso. kasi ho, sino ang hawak ng kaso? Hindi ko naman ho siya mahahawakan dahil unang-una, napakalayo nyo po.
3: Mm-mm.
0: Pangalawa ho, syempre may iba rin kaming ginagawa. So, hindi naman kami magkakaroon ng time para maghawak ng kaso sa inyo. Pero may mga ehensya ho na pwedeng maghawak ng kaso.
2: Ayun,
0: yun ang nga po tinuturo ko eh.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung hindi nyo ho pupuntahan yun, wala talaga tayong magagawa. And it's up to you now to decide. Basta may IBP po. Tandaan nyo po, Integrated Bar of the Philippines.
1: Opo. Hindi, ang sasabi ko naman po, ako'y walang kalamalas kung mga ganon. Ilang araw na po lalakarin niya. Pero kung may recommend po kayo sa ng tao na pwede ko lapitan.
0: Wala ho akong marirecommenda, sir. Kasi ho, bihira ho yung taong papayag kasi libre yan. Alam nyo, kung wala ho akong ginagawa, pwede ko nga ho kayong ilibre. Kaya lang ho, hindi ko kayo mapagbibigyan dahil sa dami ng ginagawa ko, wala rin akong time.
3: Sir.
0: In fact, marami na po ako nahawakan na kasong libre. Kaya lang ho, kung sasabihin nyo, magbibigay ako ng tao, ang mga abogado ho, nag-aral po sila ng 4 taon sa abogasya po para kumita. Trabaho nila yun eh. Kaya nga ho, ang inirefer ko sa inyo, yung mga lugar po na pwede kayong pumunta na may mga abogado sila, kagaya ng IBP.
2: Na-ready.
0: May programa nga ho sila, na ready tumulong sila. Or yung PAW, pwede ho kayong pumunta, pwede tumulong sila.
3: Attorney, ganito gawin natin, Rico John. Sir, nakausap ko naman po kayo kahapon. Pwede ko po bang, let's do this on air. Iga-guide ko po kayo, iwa-walk through ko po kayo kung sino po yung pwedeng lapitan sa IBP na malapit po sa inyo.
2: Yes,
3: but we'll do it off the air.
0: Pwede ko na ituro eh. Ganito lang ngayon, sir, nakikinig po kayo.
1: Apo.
0: Hanapin niyo po yung IBP office. Pagdating ho doon, sabihin niyo, alam ko pa nagbibigay ng legal aid, pwede ho bang humingi ng tulong? So may mga abogado sila dyan na in fairness, umiikot talaga para magbigay ng tulong.
3: Maybe we can give an endorsement letter like you did before sa Nueva Ecija.
0: Pwede natin. Actually, kahit walang endorsement letter, pwede naman.
3: I know pwede naman,
0: kinakailangan
3: lang pumunta
0: na siya. Hindi, kasi ang problema, ang inaasahan kasi ni sir, na parang may ready na sasagot dahil sabi niya nga, nagbibigay lang siya ng parang concerned lang naman siya at gusto niya tumulong.
2: Yes.
0: Kaya lang ho, sir, as far as the IBP is concerned, you really have to go there.
3: Mm-hmm.
0: Pagpunta niyo po doon, talaga may mag-aasikaso sa inyo.
2: Automatic na.
0: Automatic. Pag walang nag-aasikaso, sumbong niyo sa akin, hindi gagawa natin ng paraan. Pero normally ho, may mag-aasikaso sa inyo at may magtuturo ng gagawin.
2: Mm-hmm.
0: Lalo pat yan ay hindi naman para sa inyo, kundi para doon sa mga matatanda
3: good
0: na hindi
3: Samaritan.
0: Makadaan.
2: Correct,
0: okay po, sir?
1: Kaya po ako tumawag, kasi po napupunta na ako sa mga gobyerno opisina. Ang haba ng pila.
0: Hindi to government officer eh. Unang-una, pinuntahan nyo nga government officer. Sir, pakinggan nyo lang po ako, sir. Kasi marami pa hong tumatawag eh. Mapapagod lang po tayo pareho eh.
1: Okay,
0: kailangan ko tapusin, sir. Sinasabi ko lang po, yung gobyerno po mahirap eh.
2: Mm-hmm.
0: Di ho ba? So, ito po, hindi gobyerno to, private office. Ito yung private organization. Pumunta po kayo. Tinuro ko na po eh. Maraming salamat po. Okay na yun. Pasensya na po mga kabatas ha. Pag kayo po itatawag, wala po kami pananagutan sa inyo ha. In fact, kung sa totoo lang, this is a thankless job. Marami po kaming ginagawa dito na mga endorso na pinagbibigyan nga lang po namin yung mga tao dahil naiintindihan at naaawa kami. Yes, pero hindi niya naman po kami kagaya niyan. Pumunta siya sa mga government offices, mahaba pila. Mm. Eh anong gagawin ko kung mahaba pila? Kasi kung gusto mong walang pila, di magbayad ka. Di ho ba? Kagaya na lang, pupunta ka halimbawa sa KBP. Unang sa IBP, hindi naman mahaba ang pila. Dahil hindi naman yung gobyerno eh, di ba? Mm. Pero assuming mahaba ang pila, wala tayong magagawa kasi konti lang yung mga grupo na nagbibigay ng free legal service, pero marami nag-a-avail. Mm. Hindi naman pwede yung sinasabi niya na akala ko may ibibigay tayong tao. Abay, nakakainit ng ulo talaga yon. Hindi talaga siya okay kasi hindi ho siya tamang ano eh. Hindi ho siya tamang approach, di ba? Mm. Alam ka naman sabihin ko sa isang abogado, kayo magbayad kayo, libre to, pwede mo bang hawakan? Eh, yung mga tao na may pamilya at pinapakain din, alam ka naman pwede ko silang pilitin.
2: It's a professional.
0: Ako actually, nagbibigay ako ng alam mo yan, marami akong mga pro bono na hinahawakan. Correct. Kaya lang hindi ko na siya kayang hawakan eh, marami na akong hinahawakan, anong gagawin ko. So yun lang, medyo sa talaga ako uminit ang ulo ko talaga dyan. Kasi ang nangyayari kasi, para bang obligasyon natin, kaya daw siya tumawag, akala niya may ibibigay. Eh di sana po hindi na lang kayo tumawag.
3: Oh, tumatama na naman yung Rolex mo.
0: Hindi, seryoso. Huwag na lang ho kayong tatawag kung inaasahan niyo kasi. Para kayong ganito, yung humingi kayo ng ayuda, kailangan bibigyan kayo ng ayuda, tinuturuan kayo para magtrabaho. Ang gusto niyo ayuda, hindi ho pwede yung ganun. Pasensya na po, kung hindi na kayo manunood dito, I really couldn't care less. Mm. Wala akong pakialam kung hindi na kayo tatawag at kami siraan ninyo. Mm. Kasi talaga nag-init ang ulo ko niya. Pagka nag-init ang ulo ko, napapakuka ko. Hindi, joke lang po yan.
2: Nag-endorso.
0: Joke lang po ako.
3: Let's clear the air.
0: Malay mo naman, bigyan tayo. Hindi po ako nagalit. Joke lang.
3: Let's clear the air, mga kabatas. Papaalala lang ulit. Doon po sa mga nangangailangan po ng libreng payong legal ang ating pong Basabatas Helpline
0: po ito.
3: Ay 0939-431-1244. I know we're a little bit over time for this segment. Gusto ko lang i-emphasize. Kaya po kasi may mga callers na, kagaya ni Sir, di ba? Na minsan kasi nadidismaya na sila sa haba ng
2: process.
3: Pila sa yung red tape, lalo na sa PAW, hindi lang sa PAW, I think sa mga offices na hinihinga nila ng tulong. Hindi natin sila masisisi because that's reality, but at the same time
0: pero wait lang attorney, pinapaliwanag natin sa kanila.
3: That's what I'm saying, that's meron pong proseso, meron din pong ARTA. Kung kayo ay yung anti-red tape authority, pwede ho kayong mag-complain diyan kung masyadong matagal at masyadong malala po ang red tape sa government agency na inyong pinuntahan for a specific service. Now, for libreng payong legal pa sa Basabatas, huwag po kayo mag-alala, mga kabatas. Talagang ang ating pong abogadong si Attorney Edward Chico ang public service po sa kanya is part of his life.
2: Nasa puso.
0: Really go the extra mile.
3: Yes, he really does go the
0: extra mile. Kaya problema ko kasi kailangan nyo maintindihan ng ganito po ah. Nilinawin ko po. Bakit namin ginagawa ang basta batas? Kasi maraming mga tao, wala silang kakayanan magtanong sa abogado. Pag nagtanong ka sa abogado, may bayad. O ngayon, minsan nag-intercede kami on your behalf sa mga government agencies.
2: Yes.
0: Pinagtatrabahuan ho namin yan, ginagawa din namin yan. Kung magkabinsal, meron na kaming nahahawakan na kaso as a result thereof. Kaya lang po, isa lang yung katawang ko, hindi ko naman pwedeng hawakan lahat ng kaso ninyo.
3: Don't worry.
0: Okay, pang-apat po, the fact remains po kasi na pag sa gobyerno, mahaba talaga ang pila dahil maraming taong nangangailangan. Mm. Eh ngayon, kung hindi nyo na po kaya, di pwede ho kayo mag-utos sa iba muna. Ngayon, panglima po, tinuro ko na nga po kung anong gagawin. Ang IBB po, it's not a government agency. Actually, weird eh. Para siyang government agency na hindi.
3: But they get a lot of fundings, ha?
0: But apparently, that is actually an organization of lawyers. Hindi
2: yes,
0: ba? So, maaari kayong pumunta kasi meron nga legal aid doon. Pumunta nga ho kayo.
3: When you say legal aid, it's different from legal advice lang, di ba?
0: Pwede silang magbigay talaga ng legal service.
3: Correct.
0: Pwede magpagawa ng petition.
2: Pwede mag-represent.
3: Dito kasi,
0: assets, lalo pa in the name of in the interest of justice, right. Diba?
3: Okay.
0: Pero wag ko kayong tatawag dito, sasabihin nyo, kala ko bibigyan nyo ako ng tao magawak ng kaso. Sobra naman ko yung spoiled pagka ganun, di ba? Kasi hindi ko pwede, hindi ka namin kayo talaga mahanapan na ganyan.
3: Alright, okay, Rico John Ferrer.
2: Alright, mga kabatas, yung kabatas ho nating binigyan ng titulo ng lupa, pero ang originally ayaw ibigay ng caretaker. No. Abay, susunod ho yan. Dito po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash. Ito po, mamaya abangan nyo po ang ating go signal para po makasali. Ang ating katanungan, ito, as a general rule, ang no work no pay policy ay mag-apply lang sa voluntary absence ng isang empleyado. Tama o mali? Yan, abangan nyo po mamaya-maya ng konti. You're tuned in to Basta Batas at tayo po'y nasusubaybayan sa mga piling-himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM at sa Big Radio. Napapanood at napapakinggan ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
4: Issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media, ito ang Basta Batas!
5: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
6: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
5: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Libreng payong legal ng Attorney ng Bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
2: Alright, 0939-431-1244. Yan po ang ating text line. May caller tayo, attorney. So, papasukin na natin. Magandang hapon po. Andito po si Attorney Edward Chico. Ano po ang katanungan ninyo?
0: Yeah, magandang hapon po.
2: Hello?
3: John, nandyan ba?
0: Hello?
3: Alright, okay. While waiting, attorney.
0: Ayan na lang, nandyan na lang. Okay. Hello po.
2: Hello?
0: Magandang hapon. Hello po. Ah, wala pa rin. Sige, isang tanong muna.
3: Rico John Ferrer, isang tanong. Oy, mga kabatas ha. Ayan, hello?
2: Ayan, hello.
7: Hello po.
0: Ayan,
7: po.
0: Paano po pag-likod namin sa kanila?
7: Hello po.
0: Sige po, hello din po. Opo.
7: Attorney po.
2: Go ahead. Opo, ano po ang tanong nyo? Andito na po si Attorney Edward Chico.
7: Opo, ang tanong ko po, Attorney po, regarding po kung sa lupa. Meron po kasing lupa na ibinigay po sa tatay ko, yung kanyang buo.
0: Ano ibig sabihin ng binigay? Donate?
7: Hindi po, talaga pong parang, kasi po yung pinsan ng tatay ko po ay may kaya noong pong araw.
0: Ibig sabihin, binigay lang sa tatay mo?
7: Opo, binigay po sa tatay ko, binigyan po siya ng parang...
0: Okay. Noong binigyan siya lupa, may deed of donation ba? Or pinalabas deed of sale? In other words, nagkatitulo ba yung tatay mo?
7: Yes po, nagkaroon po ang titulo po.
0: Walang problema, may titulo na, nakapangalan sa tatay mo. Anong problema po?
7: Ang problema po, yung nagbigay po sa tatay ko, meron pong mga katiwala. Yung katiwala po, nandun po yung titulo. Mm. Kasi po namatay na po yung pinsan ng tatay ko. Ang katiwala po, ang sinasabi sa tatay ko, parang dami lang po daw po siya.
0: Dami. Paano ang dami? Parang may-ari pa rin, yung pinsan pa rin, parang ginamit lang siya, ganun ba?
7: So parang ganun po yung gusto na palabasin.
0: Okay, ganito muna sir, ang tanong ko. Yung may titulo na nakapangalan sa tatay mo.
7: Opo.
0: O kung may titulong nakapangalan sa tatay mo, huwag kang mag-alala kasi yung titulo na yun, malakas yun. Meron nung tayo umiiral na torrent system. Ibig sabihin, kapag ikaw ang may titulo, ang pakiwari ng batas, ang pagkakaalam ng batas, ikaw ang may-ari. So kung talagang may titulo na napatituluhan niya ng tatay mo na hindi naman pineke, walang finalsify na document, di ba? I would assume either may deed of sale or deed of donation. Hindi naman yan basta maililipat ang pangalan kung walang ganon. Kasi hindi naman papayag ang ROD kasi may tinatawag tayong modes of acquisition of ownership. So titingnan ng register of deed para mapalipat mo yung titulo, ano yung naging paraan para mapunta sa iyong title. Ayun doon pa. So either denonate, either binenta, among others, hindi ba? So the fact na napatituluhan ng tatay mo yun, malakas yun. At ang presumption siya may may-ari. Yung mga katiwala, pwede silang magdemanda ng kaso sa korte. Pwede nila ipakansela yung titulo, sabihin nila peke, but in the meantime, you don't even have to do anything sapagkat on the basis of the title, kayo po ang may karapatan sa lupa sa ngayon. So sila ang kailangan pumunta sa korte, kayo wala kayong dapat gawin ninyo yan, huwag kayong aalis, kahit anong mangyari, huwag niyong ibibigay yung karapatan nyo. Malinaw po?
7: Malinaw po. Isa po ito pong attorney.
0: Oh, sige po.
7: Ang ganda pong ginawa po kasi namin po, ang dineclare po namin siya, kasi yung titulo wala po sa amin, kaya nag-declare po kami ng loss,
0: okay,
7: loss po.
0: Okay, ganito title. Po. Ang importante po, may titulo, may kopya naman ng titulo, halimbawa dito sa Register of Deeds, hindi ba? Na nakapangalan sa tatay mo. Ang problema, nawawala yung duplicate owners ninyo. Copy. Opo. So if that would be the case, owners duplicate copy rather, kung nawawala yan, pwede kayong magpa-reconstitute. Pero hindi porket nawawala yan, ibig sabihin, hindi sa inyo. Mm-hmm. Kasi kitang-kita naman sa record ng ROD, ng Register of Deeds, na yan ang yung lupa ni nakapangalan sa tatay mo. Huwag kang mag-alala, ang proseso lang dyan, yun nga, dahil file kayo na nawala, pwede kang ang tawag doon, magpapareconstitute ka.
3: Papagawa ka
0: madali ulit. Lang yung hearing na, para mga 6 na buwan lang yan, tapos na yung mabilis lang.
3: Mahal ba yan, attorney?
0: Hindi, syempre, kukuha ka ng abogado, wala tayong magagawa. Pero, pwede ka nga kumuha para makapagpareconstitute ka. Tapos yung lost title naman, pina-annotate mo na, di ba?
7: Opo.
0: Wag ka yan. Nakalagay
3: sir,
0: naman.
3: Sir, ayan naman pala, sir.
0: Protected ka na naman. Okay po?
7: Opo, salamat po.
3: Sige,
7: salamat
3: thank you so po. Much, sir.
7: Salamat.
3: Okay. Right. Yeah. Okay. Positive yung ending.
0: Dahil yung kanina positive din naman, kaya lang, dapat kasi tigilan na natin mag-extra yung mga gano'n. Mm-hmm. Hindi na natin talaga ho ine-entertain.
3: Okay lang yan, attorney.
0: Yung mga gano'ng klaseng tao.
3: Sige. Mm-hmm. Alright, Rico John Ferrer.
2: Alright, mga kabatas, hindi nyo alam, ibasta batas nyo. Mag-text po sa aming Basta Batas Helpline 0939-431-1244 o magpadala po ng mensahe sa Facebook, Messenger, TikTok o sa aming YouTube para po sa libreng payong legal.
3: Pak!
2: Alright mga kabatas, so ito na ang ating instruction para po sa libreng load o Maya o GCash. I-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cellphone number at ang number po ng inyong Maya o GCash and sagutin po ang ating katanungan. As a general rule, ang no work no pay policy ay mag-a-apply lang sa voluntary absence ng isang empleyado. Tama o mali? I-text na po sa amin at syempre mamaya po abangan sa ating Facebook page at i-announce natin ang ating winner for this day. Alright, so with that mga kabatas, isa na naman makabuluhang araw ang ating natunghayan at lagi pong tatandaan na hindi po dahilan pagiging mangmang sa batas para ito po ay labagin at abusuhin. Okay, so hanggang sa susunod na ating pagkikita, ako po si Rico John Ferrer, maraming salamat.
0: At syempre po.
2: Sorry naman.
3: Sorry naman.
0: Sinanggalan niyo ako ng mic.
2: Hindi naman ako si ano.
0: Parang si Pinyanes ha.
2: Hindi naman sasabihin ko. Sorry.
0: Magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Isa na naman pong makabuluhang hapon ang pinagsamahan natin.
3: Mga kabatas, ang libreng paing legal, ang basta batas po ay nandito pa para magbigay ng de kampanilyang service ng de kampanilyang abogado. Yun. Hindi niyo po na itatanong. I just have to emphasize. Okay na, attorney. I just have to emphasize, si attorney Edward Chico po ay hindi siya ordinaryong abogado. So, for him to do public service na wala pong bayad ito, ha? Mm-hmm. In fact, nilalait nga po niya merienda namin. He gives time and effort every single week po para sa inyo mga kabatas.
2: Yes.
3: Kitang-kita niyo naman because we get a number of comments. Nagpapasalamat kasi po malinaw, maayos, maliwanag ang kanyang paghihimay ng issue at batas. Ano po? And it's all for public service. So paalala lang po yan. Syempre, may from time to time, we cannot please everybody and we don't intend to do so.
2: Yep.
3: So pero maraming salamat po sa inyong pasensya at sa inyong tiwala pa rin sa Basta Batas. Happy birthday po ulit kay Rico John Ferrer!
2: Thank you!
0: Happy birthday!
3: At syempre pa abangan nyo kami sa Tuesday ha sa social media, Facebook, YouTube, TikTok, ang Basta Batas online edition. Live po nating makakasama ang mga Insanity Think Lawyers, magbibigay sa inyo ng libreng payong legal. God bless you and God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
6: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.

Sa taas ng presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam mo ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel Light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.
3: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: road safety tips. Laging magsuot ng helmet. Sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko. Sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpas sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo ng higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sasanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective color sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala, wala sa Big Sound FM at 1188 DCXOAM.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

Ito po ang DZXO, taas noong kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri, ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media nang tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri, ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Crime prevention tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

ಸಮ ಅಸ್ತವಸ್ತ.

80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: KZXO!
1: Double one, double eight!
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba,
2: maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Alagang yun nilabyan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ZXO
1: Doble 1
0: Doble 8.
2: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may tuturo ako sa inyo. Isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilove quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ng Unilove sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilove. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilove ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilove para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilove quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilove quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilove, bumisita sa www.unilove.com.ph/products to know more.
3: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: XO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Good news! Ang pinagkakatiwalaan niyong Emexy capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol, and fat-free. Emexy capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Mahalagang paalala, ang Emexy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: KZXO.
1: Double one, double eight.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Create me work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba,
2: maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessica agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nakakadala talaga pag mura ang bilihin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko sinasabi na mahal lagi ang bibilhin ha, ang yaman. May mga bagay din naman na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili ng gamit sa bahay, sa damit, sa sapatos at syempre kahit sa pagbili ng gamot. May mga gamot pala na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba nalalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may tuturo ako sa inyo. Isang sekreto para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: DZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DZXO
4: 118
1: 118

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo. Isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka mo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO!
5: 1188!
6: 1188!

0: XO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan, Sirino, Avaysia, right in front of the Cabu Public Cemetery, Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: double one double eight.
4: Double one double eight.